0: Waking you up with Malta's greatest hits. Bay Easy Breakfast.
1: Bay Easy 100.2.
2: Bonjour Aziz. Tahan na on na isun na to haraya kalayrit. Dayam na rin grasyo wal muli. Liti na sakha din omu. Nagugurao. Fayan. Ildaw kenis. Ima istaw si omu na soda. Amo, mãe, filho, filho. Good day, Lazis.